esumu kwa. Epa, agro na soda nsu. Kusi nyama sa banta dokunu woho se mama to dokunu mandi muka. Anu niye banchi. Se mama to azan mandi mu nature madam mama kuru kota si bente esumu na kwa. Epa.